ashobora byose yamyeho kandi ariho kandagiraze uwera babivuga gatatu uwera ivyo binyabugingo nibiruhuka ku murango no mwijoro byama bivuga biti uwera inchuro ya mbere uwera inchuro ya kabiri uwera inchuro ya gatatu niwe mwami imana ashobora byose yamyeho kandi ariho kandagiraze uwera inchuro ya mbere uwera inchuro ya kabiri uwera inchuro ya gatatu si uwera inchuro imwe si uwera inchuro zibiri si uwera inchuro zitanu ariko uwera uwera uwera inchuro zitatu maze bagire kuvuga inchuro zitatu baca bavuga ngo niwe mwami imana ashobora byose yamyeho kandi ariho kandagiraze bakongera bagasubiramo ngo uwera uwera uwera niwe mwami imana ashobora byose yamyeho kandi agiraze bakongera bagasubiramo uwera uwera uwe inchuro zitatu Mwisezerano rya kera muri Yesaya twabonye yuko abaserafi basenga Imana bavuga uwera inchuro zitatu mwisezerano rishasha uwera inchuro zitatu Nibinyabugingo rero nuko bivuga Imana mu kwisenga bayisenga biciye mu buryo butatu Data umwana na muhemu yera uwera uwera uwera Muhemu yera benshi nibemera ko muhemu yera nawe ari Imana Muhemu yera ugira gatatu mu Mana nawe nyene yamyeho mbere yararemye kanda fisi gikogwa kidasanzwe uyo muhemu yera ninde Yesu yaravuze ivya muhemu yera aravuga ngo kandi umuntu wese azodedemba ku mwana w'umuntu azobiharigwa ari kuzorogota kuri muhemu yera nazobiharigwa ayo majambo aboneka muri Luka 12 umurongo w'icumi kandi umuntu wese azodedemba ku mwana w'umuntu azobiharigwa ari kumuntu azorogota kuri muhemu yera ntazobiharigwa Muri Matayo 12 umurongo wa 32 Yesu yavuze ngo umuntu wese azodedemba ku mwana w'umuntu azobiharigwa ari kudedemba kuri muhemu yera ntazobiharigwa naho ba muri iki gihe canke mu gihe kizoza muhemu yera rero arakomeye cyane ku buryo kumudedemba ko canke kumurogota ko ari caha kitababarigwa muhemu yera kurogota kuri muhemu yera ni caha kitababarigwa none wumva muhemu yera arinde kudedemba kurogota umuntu arogota ku muntu umuntu narogota ku kintu umuntu narogota ku kintu oya umuntu arogota ku muntu nico gituma muhemu yera ariho afise ubuzima muhemu yera yafatanije n'Imana Data n'umwana mu gikogwa cyo kurema kandi yarongeye afashanya n'umwana mu gikogwa cyo kwigira umuntu mwibuke muhemu yashizwe mu nda ya Maria yarahumekeye mu banditsi mu kugira ngo bandike ibyanditswe vyera muhemu yera ubwiwe niwe yababwira ati andika ibi muhemu yera numuntu afise ubuzima subushobozi bwire banga hari abantu bazi ko muhemu yera ari ubushobozi oya muhemu yera subushobozi muhemu yera abaho ariho nkuko Yesu ariho nkuko Data ariho subushobozi ubushobozi nibikorwa bya muhemu ariko muhemu ubwiwe ariho nuri afise ubuzima arumva arakora aravuga arigisha akemeza abantu ivyaha kandi akabahanura kandi agakora igikorwa cyo kutweza muhemu yera ni Imana akarorero mu byakozwe ni numwe gice cya gatanu murongo wa gatatu gushika wa kane Ananiya na Safiro bamaze kuja ahari intumwa aho abantu bagurisha amashamvu yabo twasanga amajambo ngo bageje kugurisha itongo ryabo Ananiya na Safiro basanga Petero Umurongo wa gatatu ibyakozwe ni numwe gatanu umurongo wa gatatu Petero aramubaza ati Ananiya niki gitumye Satani yuzura umutima wawe guhenda muhemu yera rero ntabwo ari ubasha oya ariho afise ubuzima Ananiya na Safira bahenze muhemu yera nkuko uhenda umubanyi wawe nkuko umugabo yohenda umugore nkuko umugore yohenda umugabo nkuko umwana yohenda se n'ukuvuga ngo umuntu yumva akumva iby'umuhenze kanda kagira ico koze Petero ati ni gukubera ki Satani yuzuye umutima wawe guhenda muhemu yera ukisigariza kubiguzi by'ishamvu ukifise ni ari yawe kandi umaze kuyigura ibiguzi byayo niwe warabikoresheje ibyo ugomba niki cyatumye wigira ingingo mu mutima wawe gukora utyo sabantu henze Imana ni yuhenze haruguru Petero abwira Ananiya ngo wigira inama yo guhenda muhemu yera muguheza avuga ngo sabantu henze Imana ni yuhenze birumvikana yuko muhemu yera ari iki ari Imana sabantu henze ahubwo Imana ni yuhenze muhemu yera Ananiya

0: ijambo ry'ubugingo. Ijambo ry'ubugingo ni ikiganiro cyo gusoma Bibiliya mushikirizwa na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge byanje, ni umuco umurikira mu nzira yanje. Zaburi y'ijana na cumi n'icyenda umurongo w'ijana na gatanu.
1: Cyuti mukunzi wa Radio Agakiza ku isoko y'ukuri, ndakuramukije, amahoro y'Imana abane nawe. Aka ni ka kanya kahariwe ikiganiro ijambo ry'ubugingo. Ni umwanya mwiza wo kunguka ibiva mu ijambo ryahumetswe n'Imana kandi ritanga ubugingo. Iki kiganiro ugitegurirwa na Jidie Manirambona, ukagishikirizwa n'insamirizi Agakiza ku isoko y'ukuri. Urahawe ikaze. Dusenge. Mana yacu Yehova, gitandara cy'Agakiza kacu, turagushimiye ineza yawe n'ukugira neza kwawe byamana natwe iminsi yose, maze ukama uduha ijambo ryawe ryo gukiza imitima yacu uko bukeye n'uko bwije. None rero kano kanya tugiye kwigira hamwe n'uyu mwene data rino jambo rikiza ubugingo. Utabare kandi ukize umutima wiwe, maze ube umutima wo kukwakira no kugendana nawe. Tubisenze twizeye kuri Imana ugira neza ubu n'ibihe byose mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Kuvayo ikigabane cya cumi na rimwe. Mose avuga ibyo kuzokwicwa kw'abana b'imfura. Uhoraho abarira Mose ati, hasigaye icyago kimwe, nzorekurira kuri Farawo no ku Banyegiputa, hanyuma azobarekura mugende. Kandi igihe azobarekura, mbere azonabirukana. None rero barira abantu, umugabo wese asabe umubanyi wiwe, n'umugore wiwe, n'umugore wese asabe umubanyi wiwe, babasabe utugenegene tw'ifeza n'utw'izahabu. Uhoraho aha ubwo bwoko kurabwa neza n'Abanyegiputa, bitaye ko uwo mugabo Mose nawe yari umuntu ahambaye mu gihugu cya Egiputa mu maso y'abanyarugo ba Farawo no mu maso y'abandi bantu. Mose aravuga ati, uku ni ko Uhoraho agize ngo, nko mu gicugu azonyuranganya hose muri Egiputa, abana b'imfura bose bo mu gihugu cya Egiputa bapfe, uhereye ku mfura ya Farawo nyen'ingoma ukageza ku mfura y'umugurano kazi w'umusyi, kandi n'iby'uburiza byose by'ibitunzwe bizopfa. Hazocura umuborogo mwinshi mu gihugu cyose cya Egiputa utigeze kubaho, kandi ntihazokongera kuba ungana nk'uwo. Ariko mu Bisirayeli nta n'umwe azogira icyaba. Hari umuntu cyanki gitungano haba nuwo haba nuwo imbwa izogwangwarira kugira ngo umenye yuko uhoraho yashize hitandukaniro hagati y'abanyegiputa n'abisirayeli kandi abanyarugo bawe bose bazomanuka baziyondi bankomeri bobo bati nugende mwe n'abantu bose bagukondore inyuma aho niho nzoca ngenda nuko Mose arasohoka ava imbere ya Farawo aratse cyane Uhoraho abarira Mose ati Farawo ntazobumvira kandi ibyo bizotuma ibitangaza byanje bigwira mu gihugu cya Egiputa kandi Mose na Aaron bakoreye ibyo bitangaza byose imbere ya Farawo ariko Uhoraho akomanaza umutima wa Farawo ntiyarekura Abisirayeli ngo bagende bave mu gihugu ciwe kuvayo ikigabane cya 12 Uhoraho abarira Mose ibyo gutanguza Pasika Uhoraho abarira Mose na Aroni mu gihugu cya Egiputa atuku kwezi kuzobabera imfura ya mezi kuzobabera ukwezi kwa mbere mu mwaka nimubarire ikoraniro ryose rya Abisirayeli ku munsi ugira 10 w'uku kwezi umuntu wese yibiyabirire umwagazi w'intama uko amazu yabase angana umwagazi umwe mu nzu yose kandi iyo nzu niyaba iri mwinkehwa batomara uwo mwagazi uwo muntu afatanye n'umubanyi wiwe bahereranye bawusangire uko igitigiri cy'abantu kiri uko igisa cy'umuntu wese kiri abe ariko muzoharura igitigiri cy'abakwiye kuwusangira umwagazi wanyu uzubutagira agasembwa wisuguru itarengeje umwaka muze muwukure mu ntama cyanke mu mpene muze muburorereze umunsi ugira 14 w'uku kwezi nyene ikoraniro ryose ry'Abisirayeli baze bakerere imyagazi yabo ku mugoroba baheze babire ku maraso bayasige ku bishimaryango byomi no hejuru y'umuryango w'inzu yose bawuririyemwo bajye inyama zawo muri iryo joro nyene zitaze bazikoze imitsima itambiwe n'imboga zirura bajye inyama zawo muri iryo joro nyene zitaze bazikoze imitsima itambiwe n'imboga zirura nimuze muzirye mbisi cyanke zitetse shiti zitaze hamwe n'umuntu hamwe n'umutwe wawo n'ibinono n'ivyo munda nimuze mugire icyo musiga ngo kirare hagize ikiraye mu giturire uku abe ariko muzozirya muze muzirye mukenyeye mwambaye inkweto mufashe inkoni mu minwe muze muzirye vuba na vuba. Iyo niyo Pasika yanje jewe Uhoraho. Kuko muri iryo joro nyene hazoca mu gihugu cya Egiputa. Kuko muri iryo joro nyene nzoca mu gihugu cya Egiputa. Nkica abana bose b'imfura bo mu gihugu cya Egiputa. Uhereye ku muntu no kugitunzwe kandi imana z'abanyegiputa zose amateka nzikiriye ko zose nzoyashitsa nduhoraho. Ayo maraso azobabera ikimenyetso ku mazu murimwo. Nanje aho nzobona ayo maraso nzobarengana nta cyago kizobaza ko ngo kibarandure igihe nzotera igihugu cya Egiputa. Kandi uwo munsi uzubabere umunsi w'icyibutso. Muze muwugire umunsi mukuru wanjye Uhoraho uko ibihe by'urunganwe rwanyu bizogenda bikurikirana. Muze mwame muwugira mukuru. Kibe icyagezwe cy'intahava. Muze mumare iminsi ndwi murya imitsima itambiwe ku munsi w'intangamarara. Muze mukure umwambiro n'icyambiwe cyose mu mazu yanyu, kuko umuntu azorya ku mutsima wambiwe uhereye ku munsi w'intangamarara ugashitsa ku munsi ugirindwi, uwo muntu azacibwe mu Bisirayeli. Kandi ku munsi w'intangamarara mukoranywe no kuba ikoraniro ryera, no ku munsi ugirindwi haze habe irindi nyene, ntihaze hagire igikorwa na kimwe gikogwa kuri uwo munsi atari gikogwa cy'inda gusa. Icyo cyonyine kize kibe ari cyo mukora. Uwo munsi w'imitsima itambiwe muze mwame mugira mukuru, kuko kuri uwo munsi nyene ariho nzoba narabakuriye mu gihugu cya Egiputa muri amasinzi y'ingabo. Nicyo gituma uwo munsi mukuye kwama mugira mukuru uko ibihe by'urunganwe rwanyu bizogenda bikurikirana kibe icyagezwe cy'intahava. Mu kwezi kwa mbere ku munsi wako ugira 14 ku mugoro abe ariho mutangura kurya imitsima itambiwe gushitsa ku munsi wako wa 21 ku mugoroba nyene. Muri iyo minsi uko arindwi nihaze haboneke umwambiro mu mazu yanyu. Umuntu azorya icyambiwe aracibwa mu ikoraniro ry'Abisirayeli naho yoba umunyamahanga cyangwa uwimvukira wo mu gihugu cyanyu. Nimuze mugire icyambiwe na kimwe murya, muze murye imitsima itambiwe mu ngo zanyu. Mose ashikiriza Abisirayeli ibyo Imana imubariye. Nuko Mose ahamagaza abakuru bose bo mu Bisirayeli arababarira ati nimwirobanurire imyagazi uko amazu yanyu angana muyibagire Pasika. Muyabirire agakama ka Ezobu. Mukajobeke bumaraso ari mugwabya. Mumijagire ayo maraso hejuru y'umujyango no kubishima jyango byomi. Nihadze hagire umuntu numwe muri mwebwe asohoka mu nzu yiwe gushitsa mu gitondo. Kukoraho azohacha azanywe no kwica abanyegiputa. Kandi hazobona ayo maraso hejuru y'umujyango no kubishima jyango byomi. Uhoraho azorengana iyo nzu ntazokundira umuranduzi kwinjira mu nzu zanyu ngo abice. Kandi byo muze mwami mubyitondera bibe icyagezwe cy'intahava kuri mwebwe no ku bana banyu. Kandi nimwamara gushika mu gihugu Uhoraho azobaha nk'uko yasezeranye, muze mwami mwitondera uwo muhango. Kandi uko abana banyu bazobabaza bati uyu muhango wanyu n'uwiki, muze mubishyure muti iki nicyo kimaze cyitwa Pasika y'Uhoraho, kuko yarenganya amazu yacu Abisirayeli turi muri Egiputa akayaziguriza igihe yica abanyegiputa. Abantu barunama barasenga. Abisirayeli baragenda bakora nk'uko nyene ukuhoraho yageze Mose na Aroni aba ariko bakora. Icyago cya cumi. Hapfa abana b'imfura. Nuko mu gicugu Uhoraho yica abana bose b'imfura bo mu gihugu cya Egiputa, uhereye ku mfura ya Farawo nyen'ingoma ukageza ku mfura y'imbohe ifungiwe mu ibohero n'iby'uburiza byose by'ibitunzwe. Muri iryo joro Farawo ararandamuka n'abanyarugo biwe bose n'abanyegiputa bose. Muri Egiputa hacura umuborogo mwinshi kuko atanzo n'imwe itapfuyemwe muntu. Ahamagaza Mose na Aroni muri iryo joro nyene arababarira ati nimukure hasi mujonjore muve mu bantu banje mwe n'Abisirayeli mugende muje gusaba Uhoraho nk'uko mwavutse. Mujyane n'imikuku yanyu n'amasho yanyu nk'uko mwavuze mwigire, nanjye munsabire umugisha. Abanyegiputa bahihita ubwo bwoko ngo babavire mu gihugu vuba kuko bavuga bati turapfuye twese. Abo bantu bajyana amarobe yabo ataraja mu mwambiro atarotswa, utwato twabo bacumbamwo bari baduhambiriye mu mpuzu zabo batwikoreye ku bitugu. Abisirayeli bakora nk'uko Mose yavuze basaba abanyegiputa utugenegene tw'ifeza n'utw'izahabu n'imyambaro. Uhoraho aha abo bantu kurabwa neza n'abanyegiputa babaha ibyo babasabye. Uko niko binyagiye abanyegiputa. Abisirayeli bajonjora bava muri Egiputa. Abisirayeli baragenda bava Iramesesi bataha Isukoti. Abagiye n'amaguru bari abagabo ibihumbi amajana atandatu kuye mwabana, kandi nigugu ry'ikivange cy'abanyamahanga rijana nabo n'imikuku n'amasho y'ibitayega. Ya mitima bakuye muri Egiputa ikiri vyanga barayihisha bayigira imitsima itambiwe kuko atamwambiro bari bwashiremwo, kuko birukanywe muri Egiputa ntibashoboye gutebagana atana gahamba bari bwironderere. Imyaka Abisirayeli bamaze muri Egiputa na 430. Iyo myaka uko 430 ishize kuri uwo munsi nyene, amasinzi yose y'ingabo z'Uhoraho ava mu gihugu cya Egiputa. Iryo joro nijyo kurara ku maso kwibuka uko Uhoraho yabakuye mu gihugu cya Egiputa. Iryo nijyo rya joro ry'Uhoraho Abisirayeli bose bakuye kwama barirarira ku maso uko ibihe by'urunganwe rwabo bizogenda bikurikirana. Ibindi byagezwe byo kuri Pasika. Uhoraho abarira Mose na Aroni ati, iri niryo bwirizwa ryo kuri Pasika. Nihaze hagire umunyamahanga ajya ku byayo, ariko umugurano w'umuntu wese yaguzwe amahera niyamara kumukeba abone kubiryako. Inyambukira cyangwa umucyangero ntibaze babigeko, bize birigwe aho biri mu nzu nyene. Nimuze musohokane n'agashitwa kizo nyama, kandi nimuze muvune n'igufa na rimwe ryayo. Ikoraniro ry'Abisirayeli bose baze bame bagira batyo. Kandi umunyamahanga niyaza kuba muri mwebwe akagomba kujya mu bya Pasika yanje je Uhoraho, izina muhungu wese wo mu nzu yiwe akebwe aheze abone kwegera ibya Pasika abijemwe, maze azoca amera nk'imvukira. Ariko nihaze hagire umuntu n'umwe atakebwe abiryako. Icyagezwe ni kimwe kumvukira no kumunyamahanga yaje kuba muri mwebwe. Uko ni ko Abisirayeli bose bakoze uko Uhoraho yabariye Mose na Aroni, niko bakoze. Nuko kuri uwo munsi nyene Uhoraho akura Abisirayeli mu gihugu cya Egiputa uko imitwe y'ingabo zabo yangana. Mugenzi nkunda, hano niho tugarukirije ikiganiro ijambo ry'ubugingo cy'uyu munsi. Ndagushimiye cyane ko washoboye kugikurikirana. Imana ikugirire neza kandi guha umugisha. Dusenge Imana. Yehova gitanda racyaga kiza kacu. Turagushimiye kugira neza kwawe. Kuko wewe wamushitse amateka yawe ibihe byose. Kandi ukama wigaragaza ukiyerekana igihe gikwiye gishitse. Turagushimiye kubw'igitangaza wakoreye Abisirayeli bari mu buja bukomeye cyane maze ukabatabara. None natwe uyu munsi dutuye mu isi ishobora kutujyana mu buja bw'ibyaha. None rero turisabiye kugira ngo uze udutabare. Maze nk'uko umwagazi watanzwe ugakiregwa maze amaraso yawe agashika ku bishimajyango. Yesu Kristo w'ikimaze igikuru cyatanzwe abari watwoza. Maze yoze n'uyu mwene data ashoboye gukurikirana rino jambo kano kanya. Twese duhe kwakira icyo kimaze no kugira icyacu mu bugingo bwacyo mwamuze ubukotse. Udehezagire, udukomeze, maze twuzuze mpemo wawe. Tubisenze mu izina ryera rikiza rya Yesu Kristo. Amen.
0: Muhejeje kumviriza ikiganiro ijambo ry'ubugingo mwashikirijwe na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Mufise icyo mubaza canke mushaka kudusangiza intahe yanyu, mushobora kutwakura ku nomero 79861 ubusa 39 canke kuri 69351 404. Muragahezagirwa niyasezeranye itazi kubesha.

muhejeje kumviriza ijwi ry'inzamba y'iherezo. Nimwaba mufise ico mubaza canke mwifuza kutwandikira, andika muti ijwi ry'inzamba y'iherezo, agasanduku ka posta 1710 I Bujumbura.

Radio hagakiza ku isoko y'ukuri ikiganiro abiwacu buraho hari abantu rero bariko barakura baringa mu gihugu cy'u Burundi abo rero ntabwo nza kubaha umwanya ntabwo ndabemerera ariko ni akaryo ko guha umwanya abari mu makungu abari hanze y'igihugu cy'u Burundi kugira ngo bakure baramutse abiwabo baringa mu gihugu cy'u Burundi rero wewe uri ngaha mu gihugu cy'u Burundi ariko wakura wihangane ntabwo nza kuguha umurongo ni umwanya w'abari hanze y'igihugu

Ati Yesu n'umukunzi wacu niwe atwikorerera imibabaro n'ivyaha. Akaririmba rero gakomeze kunezera mwebwe mwese mahisemo isamizi agakiza ku isoko y'ukuri. Kanezere Samson ari ngaho mu gihugu kibanye cy'u Rwanda, Kanezere Jean Bosco ari ngaho mu gihugu cya Kenya, eka mwebwe mwese muri ko muradukurikirana muri mu mahanga. Ndakabatuye kugira ngo kabanezere aho muherereye hose.

0: Allô.
1: Oui, ni sawa.
0: Ego ni more, namwe ni sawa.
1: Turashima Imana, ninde tuvugana?
0: Ni Bizimana Eric, akaba aherereye mu gihugu cya Zambia.
1: Eric?
0: Ego.
1: Muri Zambia ni sawa.
0: Ego, hino muri Zambia, turaho, turamahoro, umwami dusafiye amahoro.
1: Ego.
0: Eka muri rusange nukuri turashima uko biri kose.
1: Kaze rero mu kiganiro abiwacu muraho kugira ngo uramutse abakunzi bawe bose.
0: Ego, reka mbere kuri mwebwe ndega izina ninde, turiko turavugana na mwebwe ni bande banyakiye.
1: Bo, nari namaze kurivuga ariko reka ndari gusubiriremo. Ni Jean Claude niyo buhungiro.
0: Amahoro cyane Jean Claude niyo buhungiro.
1: Ndashimira Imana Eric.
0: Nukubuga ndio narigita kuburongo kugita igikano gitanguye ndo gituma ndababaji ati mbe muri bande tuyagana bande
1: nta kibazo
0: hanyuma reka ndamutse mumenyesha makuru ari ngaho kuri ajaga kiza Ferdinand Tinzira ati mwaramutse amahoro.
1: Yego cyane, arakumva.
0: Reka ndamutse itereteka igira neza kumenyesha makuru ngaho kuri ajaga kiza nawe nyine ati mwabyutse amahoro. Reka ndamutse n'umufasha wiwe ndetse n'umuryango wiwe ati mwabyutse amahoro.
1: Yego.
0: Reka nsimbure ngaho Gatumba mu ntara yacu ya Cibitoki muri komine Mugina, umutumba ni Maragabo, mbone ababyeyi banje, mbone mama wanje, mbone na papa wanje bari ngaho ku Maragabo ati mwabyutse amahoro. Reka ndamutse umufasha wanjye Habonimana Genzi n'abana bacu ati mbe mwabyutse amahoro.
1: Yego.
0: Reka ndamutse mwene wacu Pierre Singira nabo ari ngaho muri Malawi ati mbe muri Malawi mwabyutse amahoro.
1: Yego.
0: Reka ndamutse Elia ngaho muri Australia ati mwabyutse imore. Reka nsimbure ngaho mu Rutabo ngaho mu Rugeni ndamutse Bananga Tangesironi na bene wabo ati mwabyutse imore.
1: Yego.
0: Reka manuke ngaho nje mu Busaga mbone mushiki wacu Sifa ati mwabyutse amahoro.
1: Yego.
0: Reka nsimbure ngaho ku Musebeye ndamutse mako wanje na murama wanje ati mbe mwabyutse amahoro.
1: Yego.
0: Reka nsimbure ngaho Munyesi ndamutse senge wanje mwiza ati mwabyutse amahoro. I Uganda mbone mamukuku mbone na bene wacu papa Keri mama Keri abiya mbere ati mbe mwabyutse amahoro ngaho Uganda.
1: Yego.
0: Reka nsimbire ngaho mu Rukonde mbone mamukuku ne mima na Erina mbone n'abana biwe ati mwabyutse amahoro.
1: Yego.
0: Reka muri rusange ndavuze ibishengero bya Maragabo abakuru b'amashengero abadiyakoni abadiyakonikazi abajenama ngaho ku Maragabo ati mbe mwabyutse amahoro. Reka ndamutse na mubyara wanjye Aline ndamutse na bofe wanjye Eliya aho ku Nyiranya ati mbe mwabyutse amahoro.
1: Yego.
0: Muri rusange kamera yereze ku bantu bose banjye izina rya Bizimana Eric ati Bizimana Eric arabaramukije ati kandi mugire umunsi mwiza n'ibikorwa byiza.
1: Urakoze cyane Eric, nawe ubandanye kugubwa neza kandi ndakwipfuriza ibikorwa byiza aho uherereye muri Zambia.
0: Yego, murakoze namwe bwereka tubipfurize imigisha tubipfurize no kukwiza ubutumwa ku isi yose. Imana ikomeze kubahezagira.
1: Amen.
0: Imana n'imbaraga yo kuyikorera.
1: Amen. Murakoze cyane.
0: Yego, namwe muragize neza. Murakoze kandi muhezagiwe.
1: Sawa.
0: Yego.
1: Ni Samirizi agakiza ku isoko y'ukuri reka nawe ndamushimire cyane cyane Bizimana Eric ngaho mu gihugu cha Zambia abikoze neza cyane mwema nakomeze kumuhezagira. Kiganiro rero kirabandanya abiwacu muraho.

0: twagiye gakiza ku isoko kuri witwa Esther hariya ngo muri Congo ifurije akaba gukeza ngabari kuri camp camofing hari yangira uvingi ngo na Diane Mapatano ngo kadakoma arakoma ariko arakumviriza komeza rero guheza gigwa wewe Esther twakuri ngaho muri utwandikiye nako uri ngaho muri Congo. Allo. Allo.
1: Mahoro.
0: Mahoro cyane tuvugana nande?
1: Fabiola kumuganza.
0: Fabiola ni impore ngaho kumuganza.
1: Ego turi impore.
0: Kaze.
1: Altare kamone mwebwe nyene mu mahoro ngo nka mwabirose bibakwe neza.
0: Ndagushimiye.
1: Eka mbona batseri banje turi kumwe basaza ndi nabe ne wacu turi kumwe tugira kaya bakuteza.
0: Ego.
1: Kamone mu jopo turi kumwe tugira kaya bakuteza.
0: Ego.
1: Ekamari mapaye kumuganza ebe kumfata mujango uriwe masabo kumuganza tibagira kabantu kenda.
0: Ego.
1: Ekamari mari kumuganza samwe muzikwa tibagira kabantu kenda.
0: Mhm.
1: Ijamo benga ne mandera kibubenga sari ubenga tibagira kabantu kenda.
0: Ego.
1: Astra ranje bose ranga ubenga tibagira kabantu samuta tibagira kabantu kenda mujango uriwe.
0: Mhm.
1: Ani, no,